no pejo kama ukwala molo dibi umaya molo goyuma dago negite mokwalo nyundo marango dagi

gome o te ka chel ma ne o wa yo go me wa ni lo ki wo ba ton ka ji ni o ki bo yo o ki ka go je ma ko ni ka ji

0: akoni simo chako manyo wendo nyadundi onge mita
1: nataka yakisho musangi ni asmi
0: akono simo konyo yakum okwanyo ema konya mita ikudika paya na mogi wachango ano kwanyo konyo jawer okwanyo ema konya mita
1: ebu chianda ya uyo
0: akono kwanyo goyot Otomia taninde kenda
1: Shemengi biro Kibu tipikido gya chia
0: Shemengyo kwenyo golot Otomia taninde kenda
1: Kalemari kisomfi

0: nyato jakagwa kwere niyo ngamangwa tutunye bendo eroyi kwere niyo ngamangwa tutunye bendo eroyi aero ayuaniwe jupinyi mondo vijie aero ayuaniwe jupinyi mondo vijie
1: kukoko ya kanyo kutna uja kukura ngoga manguru ikaro gelena Now we are. Let's not get that echo.

0: mo kani ko tani lakanyo maru jura ya e
1: a
2: manu na dos
1: kunna ji ma kunna guri e
2: kati mo suna muri ni e tawa a
0: kanyo
1: mati mo suna jali suwe kani da bil jara

onyalo mo gi nyinyori. Moso na ukiyo nyaluoro nyathi gi roch. Nyathi maber ogal ko, mera mera dhi gi duogo. Kinyo mos na koth nyago wigo kanyo. Chua!

Obera facility na manyako. Emanya viri gibu. Bino facility manyako. Yepiki dabe mai. Bera nyari lili manyako. Yerutino manyako. Bibi winyaka lungu gibu. Amanya viri jaya. Bibi facility nyanya doko. Amanya viri lara. Oh, mami, we no. Ebuli gona gai na mutema. Ine uto nyangu shikoda.

0: Obiro magalaga. Yore yore. Wala mira nena ko.
1: Anena ko.
0: Ina paro gaya o de kudu. Kiki tu chamu. Aya paro gaya. Ibu sa piti o nida. Kutu kuri. Aya. Sabina Italia.